0: ni hambar jara nawa.
1: Dah bela hambar.
2: Nung ep ni bising tu bukan adi. Pizus dah kamu.
0: Pizus. Jadi saya mau nak kaya zaman. Jadi kupai.
2: Dah kena mana itu? Dah sari nung request kelai di. Baru saya mungkin ada.
0: Jadi saya mau kaya tang. Jadi tang tay mau sibuk jam jam mau bini. Saya mau nak kaya.
2: Bama.
0: Oh, asyik sal kedeng mah imani. Sorry mah allah imani. Allah yang.
2: Cini buku sadona bayi.
1: Sadona tu.
2: Dah.
0: Eh, bayi sadona baru zaman tak. Jadi, darah ni ni zaman mah mana ni ni. Rasam hap orang hamani.
1: Eh.
0: Jadi anggap selalu kata bos hamani cumi hap abu ta.
1: Rasam. Oh, ang oh rasam mung boh boh iya roh ang rasam mung bayi kedalka. Mahai tena. Soalnya ang rasam mung bayi kedal mana itu ang serain cumi no rasam mung bayi kedal zak do.
2: Acha. Kisah saya
1: kan. Ang.
0: Ini darah Julai ni. Baru terang
1: baik baiknya. Eh Julai baik tu. As as professionally Julai baik kan. Pelan nanglay nanglay nyo. Hah. Abang jis cima jorti ta. Pia rasam mung baik kerengza kengkai ang cerai pangcini cumi no rasam mung no hamzaga rasam mung baik kerengza kini mana ano. Ang class 4, 5, 4 itu no ang rasab zak. Akas baniyo fahy bukri botolo fahy rasabi thang zak ang.
2: Acha.
1: Eh rasa mung selain ni semua nang rasa mung tongsa. Esok profesional kan kai 94, 95 ni siming ang istias rokok kasawi rasa mana sih engko.
0: Tabu rokok yang abu hai rokok abu pun zara.
1: Tabu to zora. Thanae bisu tu ani zora sekhamia. Asal kami ya, bela sih kami ya ni. Thanae bisio. Kalau pun bagai kisah sal kan, kai next logo abo tu ang resab liya, nokur liya, mahai tu ang ni saya. Mana jora rok? Jadi ini ang thangi mana resab mana mahai jora rok? Kau tu thangi resab ni cuy, norway malai ni, cini luku norway malai ni. Ang resab liya, mahai ni tu ang semai tengya. Resab pinai thangi resab yang ni. Siu resab ni ang. Belai hamway. Abah sengkusuko kasana ni, sengkusuko kasana ni hinggai norok hai khananai rok. Cini ani resap mung ni resap mung cini resap mung kogor resap mung je khanai tongai loko rok. Tumung sungno logi dikangkai seng tebos sakawo kasari mano. Ang sak sak kasana ni okono to saya cini kogor resap mung seng sakak kasari mano. Ang batay besa kasana ni bang osungno tong sini kasazang ni tekun ukurai. Kasazang ni tekun ukurai. Ang su doron tong nai nangkangka seng tep tolak tong nai tak ngasuk se jora tong siwa. Ngo pia kok ngeto resamung to ani je resamung ani je mentality ani musung mani hingkai ani kok bro resamung no ang tep sakauti sana ni musungo. Amo abu le kaisa ani tapi bu fan agi ni semino ofan seng fight kelai fajar ani kongro rasamun ibagai kongro kong ibagai. Kita tapi bu seng klien tong rasamun bising tay cina rasamun tebo kaham jaga otalang nani kusuk jaga otalang nani bagai seng panthon lajak. Kita noro kai khananai rok seng noro logi dekhan kaisa cina abo seng je samun klien tong mani seng je fight klien tong mani abo sukses seng nih nih ang kakai utakuk.
2: Dah kondo. Belai hambar.
0: Tiada no sing lagi coba darah.
1: Ado hambar.
0: Cari panama bo sing kau do.
1: Aau aau.
0: Tiada no sing lagi di
2: bintang. Pijus hambar do lagi tong ni.
0: Belai hambar.
2: Hai na.
1: Aau.
2: Aau, anggar uno koi na ini teka sese kogduk number tonggo, naro kan aja kau. Je, online no manja rok teka sese kogduk number baik kerungi mana 9485007172. Abang kah hai na hai sai di fina. 9485007172. Teka isa kog book number 0381232 6253. Hai na hai kog book to pahin na tongu choy awi. Tini saimaliya sing jorao pan no no no ka taro na saimaliya.
1: Kog salimano.
2: Hello.
3: Hello madam.
2: Eh. Dibur kaham takok.
3: Dibur kaham.
2: Dosini muri gadi.
3: Takazalah area Palembang ni sedih nara debrama.
2: Acha, dah sari takut tan sana musung.
3: Ini ara narawai Palembang lah, madam. Sini takut bisna.
2: Sari tan sana musung neng lewat zara.
3: Sini takut bisna ni.

0: Bono, saksa wo kapa. Neng mor sa mung no, neng mor sa mung no. Kanar woi, panam tu mak kapla sangka.
1: Do sure dah tau. Tapi tu sen kanar lain, mutu na means neng thang pun angka matangnya kudo.
0: Dah kok.
1: Ang mat orang dia 30 minit sah, apa kerana sah ti tham si hai.
0: Do. Angkai. Tapi mung do, sebenarnya actually rasa mung ang belai pogo.
1: Do. Lyrics.
0: Apa gay rasa mula tu musung mana ni? Kebang ke nama ni ni rasa mungno. Fia rasa bi kenari malay neng. Nonon sahji neng arsa mungkin.
1: Jokok kerei angoro dok mak kenanai ang bu kenanai neng bu kenadi. Om hai ke nong sing tangte sing awo rasa mungno sing kenalai enta.
0: Do.
1: Gay rasa mung kenalanya ni. Tapi joto neng musung lajak nasing lajak. Fia jek nai tong nai cini marai kisim te takuk buku kerana sanai sing awo jorao te kok duk bay kering dia. Fia asuk jora tongui tong mana te. Apa hanya sengno no, tiku ni pandar rogo. Tiada tu mung ringkang kaya, engkau mana 6 months ulo, eh, wakar bawa ni ar. Hai no hai ringkang kaya, nanti awak mah happy nai.
0: Do, kaham kerum tu tongkai.
1: Aw, asik le ang mumbai ni thane suri nai, kulum nai dia nai, kaham kerum tongde. Tapi nongko thangai sahui nunggu je, samu kelainya ni kelainan nai tapi.
0: Do, belai hamai. Kaya, kena tongai takuk tapi bukan nongko belai hamai.
1: Ang belai keno, do, nih bagai. Pray khai nai, apa hai ke no? Tapi bucin bagi ketal ketal lusa mungkar itu butun, ngai asik jora to, cini, aw, studio no neng belakang neng masang rekha tiniu payu sok payu, mana tam mana cini pandai hili kokok, apa hai ngkata?
0: Belakang
1: hambai,
0: basalemakha,
1: dobu salemakha, belakang hambai, pia ang tong nai nyorok bay, pia payu ke bini lusa mung no sen kana lain,
0: kana
1: tang tu, kana tang tu, kana lain, lusa mung payu nyorok jauh tu ni bagai, acara.

0: ni ikor ronor ba mu duman ya diba
1: saat nang ani bakhawo tam boglani boya sitari rakha sat naigra na ani o tom sitarong ba ba ke khibi me yabo
0: ang bo naigra na ai tere tere ba hai ke bari yotha thik hoy me yabo phanta nai ne yen ta bugle nong ni to paur na khna oi ani khaw bu katal jwar phai ja ishor nong ni samgo ju bathen obai nang da ba sri ta khro nijini gistin ki shanai begra chidi ke to ani to taita mo dukho tongsi kono rok tini jana pon sa plan thaga deke hi na bari
2: a a babu
0: ta na na na se hamna nai di
2: bel gnan babu nun
1: babu
2: hamari
0: tai lo manda thun hamari ani amti ro tan likin dutai kele te bo jar nai
2: babu ka a o gan man chi